Kuto koutou rungo e tō koutou, kare tō koutou rimo are, kore te ngai te mga mga mga tau ke te rimo ya. Tō koutou te tai ngā mga mga rimo tūr, ia ko te, ia nā te mga mga rimo tū pakai tukurai ki rungo ake, kare. Te tai ngā mga mga rimo, te tara te rua te tūru te mga mga rimo, tō koutou ki rungo iria.